0: kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
0: Lha nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pakne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
0: 96,6, Pakne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.